0: Era esa foto de Ron Romero, tapu nui motion dena, taratu imene iru to itena imene, pa me rado de te manga reo vo ine kiro to, a re kare te akoro ngoro ngoro pra ko to, te akatangi ang na te mapu ngo te ri rei, te are kari o iti e popung iru iru ki oran ki koto kato to e akoro ngoro ngoro ngoro iti ni iti e tua to, no a te tiru ngoro koe to uro imo e tena mo e te te manga ura pa una koto, ura mari o koe rungo e to uro e ki oran.
1: Nice, Captain!
2: Mami
1: angin! Ya, tenang. Eh, no, ayo, pasir, ayo.